0: Okay ba tayo dyan, mga Chong?
1: Walang sinabi ang matipunong lalaki sa e-pace na lumilipad at handa nang umatake.
2: Maride!
3: Definitely yesterday, once more.
4: It's so good.
3: On MOR Classics.
5: You know, the classic stuff.
6: Classic oldies.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Buti! Bakal! Buti! Bakal!
3: Ay, Tatay Kanor! Tatay Toro! Nay, buti nito!
4: Oh, sige lang, Jinjin, ha? Ato ang diskartihan, nga mapalit na.
0: Huh? Ikaw, Jog Toro, ganong nagadapada pa mga kagbata, nagpait na maganita nito ni Gusto Buti Bakal, nangadapad yung kagbata.
4: Sige lang, swerte lagi ng bata sa tua. Luoy ka na, Mang Kanor. Wala na nang ginikanan.
0: Hunya, huwag ginikanan, kita na yung mabaguhan ng bata. Ato na nang hatag dito sa gobyerno. Kanong kita may magproblema na?
4: Ay, nasiglalis, Mang Kanor. Nanantagiya. Sir, may adlaw, sir.
0: Ay, sir, may adlaw ni mo.
5: Pong chwela, pong chwela. Oo, sa to.
4: Amo, tampalito ng mga bote ni mo, sir, kung okay lang si mo, ha?
5: Oo. O, ako wala problema. Ako negosante. O, sige, ako baligyan mo ako bote.
0: Ah, sir. Ego na dide, among palitan na imong mga butilya. Kuridaso na muna, tag 50 centavos ang buok.
5: Oh, dire na pwede. Ako gusto dos dag kopi so gagmay.
4: Sir, wala na may kitao na sir.
5: Ako wala problema, ako negosyo. Ako baligya, kamo palit. Kung kamo dili gusto, kamo hawa.
0: Pugi ko, muna na ko rin butilya ng isikan nino.
4: Relax naman ka, Nor. Gusto niyo natin maayon eh.
5: Nodel, nodel. Kamu awa, kamu malas ako negosyo. Basta, dos dag ko, piso gagmay. Okay?
0: Okay kay Tana, 50 lagi na tanan. Sir, sige na sir, maluhay ka sir.
5: Ah, ako dili gusto, 50 centavos ako lugi business. Kamu awa, layas.
0: Tanawa, kini malas na noong taging nandika ka ng bata, malas kay na.
4: Swerte lagi ng bata, Mang Kanor. Nganong imo mong ipasangan sa bata? Wala man ay sala.
0: Kung sa'yo ay sala? Nagkuyog-kuyog, tanawag ni malas na ato negosyo buti bakal.
3: Tatay Kanor! Tatay Toro! Nakoy butilya dagan! Napagay makapin na bakal!
4: Jinjin! Asa mo lagi kan?
3: Dito kay Uncle Kinchik! Naluoy manggod siya! Munang gihatag niya sa kuwa! Babay Uncle Kinchik!
5: Babay, babay!
4: Oh, tanawa raman Kanor! Swerte lagi ng mataas to ah!
0: Daan palagi ko! Hulog ng langit to gamata ka! Una ko ingon ni mo, Toro, kaning batani, dapat ubano-bano na ito ni sa tunigusyo kay suwerte kayo ni!
6: The year is 1966, and this song is number one.

0: Nangga? Ang pagpalangga ko bala sa imo, daw sud anamon sa balay. Naubos na!
1: Bow! What?
2: The year is 1960, and this song is number one.

0: Dai magparadunong, ngani dai mataplong.
1: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor, mag-remit ko sa haling sa tindahan, Mangkanor, oh. 20 mil ni siya.
3: Ay, salamat kayo. Daghanig halin ng atong tindahan ron. Ayaw sabas sa imong ma'am, ha? Dali dire.
2: Ngano di ay, Mangkanor?
3: Basta ayaw sabas sa imong madam. Oh, imuha na ng 5 mil. Igna nga, 15 mil ra ang halin, ha? Oh, kanang 5 mil, imuha na hilot ako. Kanang hilot nga perti kalami. Okay ba, ha?
2: Aw, oh, kana lang man di ay, Mangkanor. Hubuan na imong sanina.
3: Ah, niya na. Ah, muplastar na ko na imong kulob na ko, anya.
2: Kanimang kanor, ganahan na kaani?
3: Pagkahumok sa imong mga kamot, taon. Manunyan yung kumisang imong pahumot, bahok kayong aso sa motor, pero okay na kain ako na.
2: Kana, ganahan pa ka?
3: Ganahan yung kayo, kinaganahanan. Paspas yun akong blood circulation na ng imong hilot ba. Kana, sige diha na pita. Kana, agay. Nilubong naman imong kuko. Hinaya lang. Agay. Agay, sakit naman kayo mong hilot si Yaya. Agay, hinaya lang.
4: Bantog, di ay kulangan o 5,000 atong halin, ha? Kay ihatag din mo sa atong Yaya.
3: Pandamay, agay ko asawa. Ay, darling, wala yung sa gihatag. Ako atong gihatag para ipamalingke.
4: Ayaw na ta, Kanor! Gusto ni mo gihilot na pinalami? Aw, di ay Doriano! Ipaligid ko si mulikot!
3: Darling, mutindog kong galit!
4: Ah! Agay ako na! Nipinag kang Dorian! Kanor!
3: Gaba ni mo! Kabalos ko ni mo!
5: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
6: M.O.R. Classics.
7: More music.
6: M.O.R. Classics.
5: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
8: Manila style.
9: Disco.
8: Novelty.
9: Jukebox.
8: Standard.
9: Ballad.
8: Folk.
9: Country.
8: Rock.
5: From the year 2000.
6: M.O.R. Classics.
5: The 90s.
6: The 90s.
5: The 80s.
6: The 80s.
5: To the groovy 70s.
6: M.O.R.
5: Classics.
10: This golden classic.
5: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
11: With an extra serving.
5: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
10: Playing the hits of yesteryear just for you.
5: On M.O.R.
6: My only radio.

0: dong ubanta sa Red Cross dong B? Ano man? Magpa-blood test ko dong aron makita nimo dong na type ta ka.
1: Ay! Ana!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagba.

0: Magpaalam sa mga pinalangga sa kabuhi nga nagkayag nga may matawhay nga panguna-una kag balatyagon para sa ila ulihi nga palahuayan. Iplastar sila sa Plastado Memorial Park. Plastado Memorial Park. Malinong kag malimpyo ang palibot. Tungod ini nahamtang sa ibabaw sang bukid. Plastado Memorial Park. May pansyon para sa nagkalain-lain nga posisyon sang inyong minatay. Para sa nagahayang, sa nagakulo, nagatakili, sa nagabarikuto, o kon para sa nagatuwad. Plastado Memorial Park. May yara man nga lulugan para sa mga kubos sa kabuhi. Kung sa diin, tindugon ang pagplastar sang ila pansyon. Plastado Memorial Park. Plastado ang katawhay kagpahuway para sa buhi kag sa mga binatay. Dali na ka magpuha sang natipuhan mo nga plastaran sa Plastado Memorial Park. Magkontak lang sa amon kung hindi ka nakabugtaw sa imo katulugon.
1: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Gusto ni mong paliton nga dulaan.
2: Gwapaha gid ni Barbie. Uy, curly curly ang buhok. Ma, kanilang ako ang Barbie.
1: Hoy hoy hoy, makit-an gani kasi mong amahan na.
0: Oh, apiot anak, usa man nimong paliton duan. Ah, padamay, nagunit og Barbie.
2: Bang bang bang bang bang. Ipusil na ko si Barbie, gusto ko pusil-pusil pa.
0: Kana, lalaki dugay kang apiot ka. Oh, sige. Usa pa gani mong paliton. Tungin mo nang gibutang si mong dughan.
2: Oh, dako kay kagdughan pa no.
0: Nagayot na dugang bata ka ba?
2: Dili pa oy, sundala kung gusto. Biyak ang dibdib.
0: Oh, kana dyan, kana. Sige, kaysa may mong paborito superhero.
2: Si Dina.
0: Usa.
2: Si Dina kung gustong maasawa.
0: Kana dyan. Pareho kita type na si Darna. Oh, darling, ang bato!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Diyosa! Kiss ah? Si Anne! Kiss ah? Ako.
1: Wow! What the?
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Yes, darling! Sabog ka gini akong darling. Hinungo d'yo kayo. Ipos ang manirado na kustudyahan.
2: Ayo! Ayo!
3: Ayo!
2: Ayo!
3: Abre!
0: Hale! Magubana akong tindahan niya. Akong tabon magubana.
2: Awa may labot. Ayos sa panirado kayo mag-inom eh. Papalit kami kilim nun.
3: Nagdali! Nagdali pa niya!
2: Magdali!
0: Oh, tisa, tisa, tisa! Pag-unos nili mo. Bata pa kayo mo magtuntoon na mag-inom? Huwag ba mong ipagtudloan sa iyong mga ginikanan?
2: Uy, tiguwang!
4: Eh, pagbuot-buot nila ha, kaya di ikaw nagpakaon sa buha?
2: Oo! Dili ka lang mong ginikanan!
3: Saan ka na mo, Ron?
2: Papalitan lang iba! Naghalag yaw-yaw ni mo, oy!
4: Saman! Huwa kilim nun, o dili!
0: Ay, ayaw ko ninyo gisugi-sugi ha, mga bata, pagani mo. Kabalo ba mo nga disuras na sa gabi eh? Manirado na ko, likur banda!
4: Walay likur-likur banda rin! Gusto ka mag-wild me rin?
2: Tama! Ikaw ha, silang ilim na ni mo!
0: Kamong mga tawhana mo! Ikaw, pila ba edad ni mo?
4: 38!
0: Ikaw, pila edad ni mo?
2: 45! Unya, sama!
0: Padabay! Mama mo nag-ikol nga gusto na ninyo mag-inom. Mag-celebrate o sige. Libre yung tamog sa kakahon mag-inom mo.
4: Kana mo ni gusto na mo?
2: Naalam mo na yun na!
3: Mager, panagadugay pa. Gusto siguro mapitan ato, diba?
2: Sige na, igawas na yung ilim nun!
4: Ilim nun!
0: Kadali lang. Kaya igawas ako ilim nun. Pakapinan pa tamog pulutan. Dito ko, hindi pantay. Dito ko, darling, hindi.
2: Pagdali!
0: Dawatan ninyo ni pulutan, mga kanahan!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Kung may sweldo lang ang pagiging chismosa, malamang mayaman ka na.
2: Mara!

0: Loves,
1: Pananglit nga mapatay ako, Abi. Maano ka ayhan man?
2: Ayabaw, mapatay man eh.
1: Ay, nga aman?
2: Siyempre, makamamatay man na sobrang akalipay, no?
3: This is what Classic FRC is all about.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hey, mayong buntal din yun dahi!
3: Magkakamor, ganina na siguro ang sasasayo. Late kay ka.
1: Late ka!
2: Sus, tuhuman mo. Asa man si boss?
3: Nandito, nag-CR pa may.
1: Halakakamor, late ka!
2: Ay naman si Karingan, ha? Tuhuman mo, anak.
4: Magkanon, ganong late naman po ka?
2: Alang, hindi ka malit. Tanawa niya akong katsatlo. Wapa kayo, nag-eyeball me.
4: Ako paagi na yan, no. Eh, napis si Kikamangkanor ba? Hawag ka mapili.
2: Tanawa, tanawa. Okay ba, okay ba?
5: Yes, kayo okay. Kayo okay siya.
2: E nga na dapat imong checks. Dila imong checks. Mura naman imong baba.
5: O, Kanor. Ganong late naman sad ka?
2: Madami. Si Bossing. Boss, gitakigan ko, boss. Panuoy ka, boss. Nisulod na yun ko sa trabaho. Bisaglain ang akong paminaw.
5: Ay, sos, Kanor. Pakalintura-kalintura na pong kang kanahana ka. Di na kumadala na. Dito pa ko sa CR samtang nangihi. Dongga na ako imong tingog. Lagsik pa kay kaganina. Nagkaroon pa luya-luya na ka. Oh, alam na ako na imong binuhatan, Dok. Ayaw na ta.
2: Sige ba nala? Pampakuyap-kuyap na lang ko. Aya.
4: Wala si Bang Kanon na kuyapan!
2: Dito ko maliho, karami malas na.
5: Kuyap-kuyap na'y kaniya, ha? Aniha, bumbong at naka ng init na kong kape.
2: Kaya kayo, magpa-biskuit-biskuit na lang ko.
6: This is what Classic FRC is all about.

0: Kabalukad doon. Grabe ba? Huwag yung kumusulod sa klase na ako ba? Ano man? Para lang yun makasulod sa imong kasing-kasing. Yeah.
1: Ana!
2: Now playing
3: Classic FRC
4: MOR Classics.

0: O, dosi-dosi lang. Wala kang toda. Pwede rin daso-dosokan na lang para makagawang dosi-dosi. Kaya malarga na ta.
1: Doktor, dali lang. Kaya madala ako nga upa.
0: Ate, sige lo. Dali-dali lang. Kaya makaramakan na ka ta. Isabaka na lang na lo. Sabaka na lang na.
1: Nano nga sabaka? Sa baboy na yun, sa baboy.
0: Oo, gani ilo, sa baka na lang na gani ilo para makalakat na dalo.
1: Inano ko doktor na sa baka, ibili ka sa baka. Upa, ipakaon mo sa baka.
2: Abaw, pagta.
3: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea. Whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

Ikaw bala, wala na sang may nabatsyagan? Wala na sang pangalibutan sa kung ano ang nagakahinabo sa imo palibot? Hindi na mabatsyagan kag mabatian ang imo pulso kag ang pagpitik sang imo

0: Utagi pusoon, nagapalangit om kag mayami na ang lawas mo. Magpahimunong lang, kay patay ka na. Let Alive Forevermore Funeral Parlor take care of you. They have expert embalmers nga daw ginaihaw ka lang kung mag-imbalsa mo sila sa imo. May mga special nga lungon nga may turbo kag magwheels. Kag may aircon pa kung mainitan ka sa imo lulubgan. Sa Alive Forevermore Funeral Parlor, daw buhi lang ang pagtratal nila sa imo. Alive Forevermore Funeral Parlor. Yara ang hamtang malapit sa Taipa Dinuguan and Kasudlan Specialty Restaurant. Dalang deadbol, sakop sa barangay Tigok.
1: This is the sound of Classic FRC.
2: Classic FRC.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Dagang salamat sa mga ritambong! Huwag ayog kalibot! Karambabot na eleksyon!
3: Dagle! Kung siya manang kabanha manaliya sa gawas, doon na may pagkabuliyang ng mga tao.
1: Ay, naay mga kandidato diha sa gawas na hatag o 500 para butuhan.
3: Pao ba? Kanang mga tawhanan ha? O ganang klase sa mga tao nga korupto kayo. Ako, di ikaw maboto ninyo, no? Palito ninyo akong boto, 500, o sa pagtuon ninyo sa kuha, mapalit ko ninyo. Pweh! Ang akong katungo di si butante dili na ako ay baligya. Di ikaw maboto ninyo. Kamong kandidato manghatag o kwarta para butuhan, di ikaw ta mabutuhan. Di manigin na ninyo. Mark my word!
4: Oy, Mangkanor! Maingat lao niya!
3: Padamay, panulong nga rin ang kandidato.
4: Oh, Mangkanor! Nay 500 oh, pagtuba-tuba oh. Oh, dito oh. Karong eleksyon ba ha? Ayaw yung kukalimti ha? Just remember my name, alright?
3: 500? Okay kay sir, ay kumala ka sir, di ikaw di ka makalimtan. Number one yung ka sa akong listahan. Ikaw rako ibuto sir, wala lang pangalan sa baluta.
4: Oh, mau ba? Salamat kay Mangkanor ha. Oh, niya pa'y 500 oh, nung aga na to.
3: Ay, 500 na sir. Salamat yung kayo ni mo sir. Believe yung kayo ni mo sir, kanay mo mga plataforma. Ayaw yung padala ng ilang mga black propaganda sir. Sa pinili ay, wala ko ilang piliyon sir. Ikaw na lang yun. Oo, kagbuto ko di mo. Di, kung buto ni mo, no? Dawaton ko lang ni isa kalibo. Eh, sayang mapuni. May nanay pang sudan-sudan.
4: Oh, Mangkanor, una na miya.
3: Ay, sir, number one ka, sir, sa kuha. Number one ka.
5: This is the sound of Classic FRC. You

0: ba't ko kuno wedding anniversary yung ni misis mo? Tiyan, anong regalo mo siya, pre?
1: Simple lang, pre. Dalon ko siya sa Africa. Okay naman na guro, no?
0: Bao, ti guwapo na, pre. Guwapo na. Galanti ka kagigaling ba na, pre. At sa sunod nga tuig, pre, ng plano mo mag wedding anniversary naman ka mo, pre?
1: Ah, nakaplano na na, pre. Next year, kuhaon ko na to siya sa Africa.
0: Bao, perte.
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ingon ka, Dr. Noor, save ang mag-calendar method. Anong nabuntis palagi ko?
1: Di on sa man din yung paggamit ang calendar method, day?
0: Among gibanig.
2: This is the sound of Classic FRC.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Karon, sulayan gina ko na kumotor kay bago ning ribor ni Bilidjon eh. Pakusgan pa na kong padagan. Hindi kayo kay ba siya na-speed gun sa unahan. Uy, yun na pa. Mga nga chika babes, sexy kayo. May para. Siyempre, ano ang gagawin ni Mang Kanon? Mahunong, kini para ang chicks. Kagwapa. Aniya, hunungan ko na. Ay, miss, wanna ride? Uy, muna ni Tando. Musagot, sige may sakay na. Mag-chill-chill ta, mag-stroll-stroll ta, okay ba? Pabor kisto. Let's go.

0: Sit down, sit down. Ako na si Mang Kalor. O sa may gusto ni mong order. Di man mo tingog ni Bayanan. Sayang kay guwapa pa naman kayo. Makasabot baka ang bisaya. Ano di man kamutubag? O sa may gusto ni mo? Beer o beer? Beer. Sige. Waiter! Waiter!
1: Yes, sir!
0: Tagay may duha ka beer gari. Pinabcheck.
1: Okay, sir!
0: Gunitan ako yung kamot. Okay lang ba? Nigunit ko siya mong kamot? O sa may pangalan ni mo? Sige na, sulti. Sulti o sa pangalan ni mo.
2: Ako na si Renata.
0: Wala may kuyot sing mandiay. Bayre na. Wala ka na, bulakaw na ko.
2: Oy, di pala ko na maihapton.
0: Ihapton.
2: Oy, kuwang.
0: Hapton yourself. Wala ka na.
2: Ihapton, sakit.
0: Wala may charin.

You're dancing to MOR Classics. MOR Classics. MOR Classics.

0: Sabi mo, sa tanan nga nagapangaluyag sa akon, ikaw lang idbala ang pinasahi.
1: Oo, tudla.
0: Kaysa tanan sa ila, ikaw lang yun ang wala pag-asa.
2: Abaw! Puwerte!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Teka nur! Unsa nang bird flu?
1: Ikaw yung bata ka? Hinay doon kay kag-ilingdes. Anak, ang bird flu. Muna ay past tense sa bird fly.
2: Dance Classics. MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kinsa ka? Malayo ka na ako. Kabalo ko sa kakatindasyon.
2: Susuy, Mang Kanor. Atik-atik pa, Judoy. Dali ba? Dali na diri.
0: Oh, Baliling. Ayaw kong tintala, Baliling. Kina akong asawa.
2: Susuy, Mang Kanor. Dili lagi na makamatay mong asawa. Dali na diri. Ako rin bahala sa imo.
0: Baliling, ayaw lagi. Kimaluya kong inganaon ko ni mo.
3: Hoy, Mang Kanor! Imo man ang gihalokan si Blacky!
0: Padamay! Iro man ako kalip-slip sa amin ako si Baliling!
3: Kapalo ba ka, Mang Kanor? Iyan na pong kitanggag ang basura sa silingan pa! Lips-to-lips na ikag-iro ka rin, Mang Kanor!
0: Sulips-sulips! Sa pagtuon naman sa kuwa, buhalo kong hayop! Ayaw kong pasangayinli!
3: Sumbong na ka sa tropa nga, mihalo ka kang Blacky!
0: Sumbong na, lips-to-lips sa mong duha! Siro, dali di! Lips-to-lips! Lips-to-lips kong Blacky!
3: Imo man ang gilips-to-lips! Uy, Mang Kanor! Anong imo man ang gilips-to-lips si Blacky? Hoy, Mang Kanor! Anong imo man ang gilips-to-lips si Blacky? More! Fun! Right here, right now! More fun! Only radio! More Sakapi Express! More!

0: Hugot pa more!
1: Sana kung gaano kadali ma-in love, ganon din kadali mag-move on.
2: Hugot pa more!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: tay. Anong ba pinagkaiba ng supper at dinner?
1: Nak, pag kumain tayo sa labas, dinner yun. Pag dito tayo kakain ng luto ng mami mo, supper yun.
2: Aba! Puwerte!
3: More Saka Beats! Let me take you there! My only radio plays more!
4: More Saka Beats Express!

0: Constantia, but just call me Connie. Ang sikreto ko, nga feeling presko ako adlaw-adlaw. Paslak Humble Sanitary Napkin. Paslak Humble Sanitary Napkin. Safe and secure ako, bisan heavy and flow. Kaya ang Paslak Humble Sanitary Napkin, daw algodon sang duldul kung mag-absorb. Pwede man ini, pagtapal sa buho. Buho sang atop, buho sang dingding sa banyo, buho sang karsada, kag buho sang tambutso. Paslak Humble Sanitary Napkin, pwede man nga proteksyon sa ulan. Kay pwede man ini, nga himoon nga kalo, kapote o konpayong. Sungit ini, ginhimo sa daon sang badyang. Paslak Humble Sanitary Napkin, may wings man ini, nga nagikan sa eroplano, for added protection. So girl and gay, para presko ka, kagprotektado, ari ang tapal queen para sa imo. Paslak Humble Sanitary Napkins, available sa inyo paborito nga manugtukap.
1: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig, at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR. Ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hi, Mangkanor!
3: Ay! Hi, Nemo!
2: Murug, nakalimot naman ka sa ako, uy! Si Cindy good! Ihagragod ti ka, be!
3: Padabay ka humot at ibayanan eh. Ay, Todd, ikaw man din na Cindy. Arang kagwapa naman ni mo, dahil kalimot na jud ko ni mo ba?
2: Lain jud ka ayo ka, Mangkanor ba? Gikalimta na jud ko ni mo. Mura matagulay kagahapon, ani, uy!
3: Okay, nung pag-iligas itong kagahapon, ha?
2: Siyempre, ikaw pa.
1: Kanor! Sama na!
3: Pandamay, ako asawa. Ay, darling! Ay, tama to akong i-order sa mo, ha? Bra o panty para sa kong asawa. Lipstick o ka ng mga balunan. Paborito kayo na niya.
2: Naisa di ay ka. Lain-lain nung naginin mo ang story, ha?
3: Ayun, si Keringa, di akin akong asawa, diri.
1: Usa na ito yun ni mo sa iyahaday!
2: Kanang kuan mo good mini Mangkanor sa una.
3: Ay, okay lang di mo hawa na dire, hawa na mag-networking na sa kaba. Di lagi ko mukuha na imong produkto.
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
5: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
4: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Te! May baon akong hopia! Gusto mo?
5: Wag na! Sawang-sawa na ako kakahopia na mahalin niya rin ako!
4: Hugot more!
6: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Ay, nagtirada di apat.
2: Mang Kanor, wala na day mo ni Darling? Nagbuwag na day mo?
0: Wala be, nakibulag sa nako. Ako yung hadlok. Magpaihaw ko. Ako pa hadlok ko rin mo. Murag akong amigo magpapista kung bulag ang uyab. Lipay kay ko ka single na koron. Makakita na po mas bata nun. Mas labas ng mga chika babes.
2: Murag lipay manuon kay ka bulagan Mang Kanor?
0: Siyempre, akong darling, taratitat kay baba, pwede ka banhaan, chismusa, maldita, og labo sa tanan, di pa yung gwapa. Kaysa may dimalipay, biyana na.
2: Diha, yung gubilib ni mo, Mang Kanor, ba mo nang idol kita ka?
0: Tama ko na, ako gay idolo ni mo. Pag na'y mawa, na'y mupuli.
2: O sige, tagay!
0: Basta na po niinom, maoy na po niya kung kauban nila. Tinabag yung maoy yan eh.
2: O, cheers na, Mang Kanor! Para sa atong pagka-single! Cheers! O, Mang Kanor, isang pakashot para di mabungol.
0: O, sige, isa pa.
2: Cheers!
0: Grabe yung suga niya.
2: Unya, Mang Kanor, ano sa may plano ni Moron?
0: Kabalo ka. Lagot na niyo ko atong darling. Sa tinood lang, kibuhat man ako ang tanan. Ako may mang laba, ako'y mabalansya, ako'y mang limpya, mang hugas. Usa pa may kuwang nako, nanuhi ako ng Bulacan.
2: Mang Kanor!
0: Dili, sakit kay. Sakit kay, dili, sakit daw na.
2: Mang Kanor,
0: dili.
2: Okay lang na, Mang Kanor.
0: Dili, dili ko okay. Sakit kayo. Darling, hello, darling. Asa ka karon? Kita tabi, emisyon na kayo.

0: my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Eh, pre, ganun kayo noktok man ka?
1: Ako ng asawa lagi man kanur, nag-hire og driver, batanon, gwapo, macho pag yun.
0: Unya, selos ka?
1: Aw, wa man, matingala lang ko, kay wa ba yan may sakyanan?
0: Pagdaman!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: WMOR, my only radio. Pinabalin natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy tickets for kapiling ang my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: itilawan mo na bala ang mga pagkaon nga ginapangita sa imo baba tutunlan tinaay kagdyan? Iyari na ang M. Fatso Restaurant. Kung sa diin sigurado nga saboroso gid ang amon menu. Nadunlan nga bulgan, ginbalda nga crispy pata, sinapote nga pork afritada, ginsalvage nga lechon manok, ginkuryente nga pork hamonado, ginlinas nga bihon gisado, kag madamo pa. May mga desserts man kami katulad sang ginlapak nga mango float, nalukpan nga fruit shake, kinumos nga ice cream, kag ginpusdak nga fruit salad. Sa M. Fatso Restaurant, ginasiguro namon nga ang amon pagkaon hindi magbalabag sa inyo tutunlan. M. Fatso Restaurant, located at Gallbladder Corner, Pancreas Streets, Barangay Apto.
1: Siya nga pala, nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
2: Okie dokie dokes!
1: Aba, in the mood sa duty ah!
2: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tatlong pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
2: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
2: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Naaramag ito dili. Asa naman itong shampoo na ko dili? Paita gining na imong ugangan sa inyong balay. Ay, pati ba naman shampoo? Hot doon na yun. Mau pa'y pagpalit kagahapon. Isa ka butilyang shampoo. Gihurot na yun. Duda ko kaning akong ugangan ba? Muinom ng shampoo ba? Makalagot yun.
4: Unsa ni kadra kanon nga sige makagyaw-yaw. Madungudungog na po ka ba?
3: Wako nagyaw-yaw ba? Bagutan na lang unta ko kung hain ang akong shampoo. Unsa, bagura tong palit kagahapon. Yan karo hurot na dayon.
4: Subot pasabot ni mo. Ako ang bigamit sa shampoo. Di ba kaya gumagamit na lang kay Gikas pa ko? Nanaw na yung ulo na ako. Gikagid na lang itong ulo na yung shampoo. Unsa mo rin ang shampoo na nayabo na sa gilid, oh. Di ba, mao na yung ipangita?
3: Ah, pandamay. Tura na yung shampoo. Nayabo. Ayaw ko'y masulti ni mo ma, ikaw ay pinakadabes nga ugangan sa kalibutan. Tinaw kay kagmata man, no? Abtik pa yung gayo, bisag idara na.
4: Mangitad yung kagbikil, kaya gusto ko ni mo palayason rin sa balay. Bakbagi pangita ni mo, dili mong mata.
3: Ba, okay ra kay ma, bisag diri ka, pilakatuhin ka mo puyo sa buha. Kadiga kumpleto mong pamilya ko, wala ka. Magtay na yung kaskuha. Lagot na yung kaya ko na mo ugangan na ka. Kadiga ka mulayas diri. Kay gayon lang yung kanimo po. Alam yung kay panahon sa kuha. Pantay lang yung ka.
5: You're listening to MOR, my only radio.
6: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
7: Wow, thank you ma'am.
8: Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
6: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
9: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
6: Galing-galing ni Kuya.

0: Waiter, halik tadi waiter.
1: Sir, anong problema, sir?
0: Ano mo na yung burag pano sa masiguro na yung pagkaong kay katol man kaya kong dila?
1: Pasensya lang, sir, ha? Kay why nadadala sa among trabaho, sir, nga magkalot sa dila sa customer nga nagakatol, sir?
2: Abaw! Puwerte!

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
1: Zero! Minsan numero, minsan love life ko.
4: Hugot pa more!
5: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
6: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
5: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
7: Easy! Take it slow!
5: Oh, di ba?
7: Kapiling ang my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Ah, talaga, talaga.
1: Tamalik.
0: Ah, duwala sa tabi. Malam ka na. Talaga, talaga. Sige na tabi.
2: Tawas na tagos.
0: Pag-isipog ba tabi? Panay! Panay, naka-MOR ka?
2: Day, panay, naka-MOR ako.
0: Ah, ang pag-una. Kung naka-MOR ka?
3: Talaga, sa MOR, maski bungog, nagdadangu.
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. You game lang, a bad game. Woo! Lucky girl! Woo, nabi ang ganda sa si Jubi, ay!
2: Ay, paliyong kumito, ito na sa mga chichiria, boy!
3: Eh, baby, ang chichiria!
2: Patra, trabaya, trabaya! Kung mapitapoy sa tanong!
4: Ah, layo-layo pa itong resort nga itong atuan! Woo-hoo! Hawit labod na kay Bobuelo na! Woo!
0: Hoy! Biran, grabiran eh! Sundagan! Mubiltikan mo yung hidlay!
2: Hey, boy! Pag-sutbelt mo, trabay!
3: Oy, sano! Pangatag po drag makaon!
2: Pasa po diha, oy!
0: Wah! Itsan ko ni pagkaon sa inyo, dawatan ng kamute!
2: Agay! Agay!
0: Alam mo diha, sound trip na ko din pa yung biyahe kay Dagatron na ba ko? Lain mo nang kakamute yan. Pura magkaototon ko. Hindi na yung makaya. Ibugnaw na nga kong simot. Pura kaototon na yun ko. Gusto, isabay na ko na inig bundak sa music. Ano yan yun? Bumundak na! Isabay na ko! Adiyan na! Yes! Success! Huwag sila kalata!
5: Hoy! Mga ginol!
0: Padami! Puro nakahiring sila!
4: Huwag siya manor! Ngayon ba ako, Mang?
3: Mang Kanor! Nakatag lang ka!
2: Hoy, Mang Kanor!
5: Nagtuog ka buwan ni Kaluwag!
0: Padami! Nakahidset naman na ako! Huwag na ako masabayan ng music! Nungog na ikin lang akong utot! Muli na ako! Usay nang utot! Usay pagtunis ko ah! Bastos nga tao! Pala utot, may sag-asa na lang!
3: Budi na ipagyod ka! Dungog kayo na mo!
0: Pataka mong pamasangil nga ng utot ko! Ikaw yung pasangil eh! Mubalin ko sa front seat me! Pamasangil mo ha!
4: Wow!
0: Namatawa mo sila!
3: Kalor! Nangin niyo bertag sa iyong lubot!
0: Pao ba? Pao na lang!
6: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okidoki doki dogs!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: siya baka.
1: Tabangi ko, Mang Kanol. Tabangi ko. Nandunggaban ko. Nagtulo-tulo ng dugo. Please call me a doctor. Call me a doctor.
0: Oo, Tosh. Doktor ka. Doktor ka. You're a doctor.
2: You're listening to MOR, My Only Radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: about Patty Testimonial.
1: Ako nga si Merly. Isa ako ka-office worker. Gusto ko lang tani i-share ang akong experience sa akong pagpamati sa MOR. Sa una bala, abi ko ginabully ako sa akong mga office mates. Na-feel ko ganyan ano, ila ko ginasuyaan na binagin ko magkanta ko bala. Nagapawala lang ko. Amal ko hindi ko lang sila pagsapakon. Until one time, mapuli na ko to. Ang jeep nagapamati sa MOR. Dito ko nabatian ang programa ni Sofia. May Arabi isang isa ka-caller nga. Nag-vote sa iyang favorite song. Hamal sang caller, DJ Sophie, ma-vote kuya sang Touch Me on the Floor. Tinalipay mo ko iya, kaya mo na ginakanta-kanta ko sa opisina. Hamal ko masabay-sabay, gid ko na iya. Pero hamal ni DJ Sophia, hindi na siya Touch Me on the Floor. Basi ang gusto mo iya i-vote is Versace on the Floor. Dito ko ibala na-realize kung nga nagatawa sila sa opisina. Kaysa lang sila galing mga lyrics ko. Hindi galing sila may problema. Ako galing may problema. Sagot sa to, permin ako nagapamati para mabalaan ko mga title kag mga lyrics ang kanta. Kaya dito ko bala na-notice nga. Ang akon nga mga office mates nag-ayo na sa akon. Amo na madamong gid nga salamat sa MOR. Labi na gid kay DJ Sophie. Tungod sa MOR, nagdamo akon nga friends. Abaw! Perte!
2: Bow Puente!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
4: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR! Dying.

0: si Mang Kanor.
1: Giant baka lusot, isang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Salamat na humanadukog tayo sa akong mga report. Kapuyan ni mo sa bawang opisina. Ay, napayuniformin ako nga. Mura man kong mamunyag, ane. Labihan kita kung ikaon ka niya. Pwede, kabusog yun ako. Magsakit ang akong tiyan sa kabusog. Ayun na pa. Murag magawas na yun ang daotang hangin. Success! Naka-aircon man din ang among opisina. Okay na. Naimiyon na mong kusbaho aning ako utot.
3: By the way, Ma'am Shara, this is our new office.
4: Nice office.
3: And this is Mang Kanor, our staff. And Mang Kanor,
2: sir, gawas sa mo.
3: Mang Kanor, bakit ang sama ng amoy dito?
4: Ganito ba talaga ang amoy ng office ninyo, ha? Kung hindi amoy usok? Ah, ewan ko, ano ba to?
2: Pandamay. Nangimahol na dyan. Ay, sir, ma'am, dahil po ang may ginagawang kalsada dyan, ang manhole hindi natakpan. Kaya mabankrot dito sa office.
3: Oh! Mang Kanor, magmay naman ito na humantong kalsada dyan sa office. Anong baho man yung opisina?
2: Ay, posto, sir, naiilaga. Naipatay ilaga. Muna akong ipangita. Gani, ha, pa kumuwi-bitawin ko nga. Ayaw sa magsulod ni ma'am.
3: Uy, Mang Kanor, impiuwi na, ha? Pataulaw na ka sa bisita ba?
2: Walay problema. Akong pangitaon ang maong ilaga. Akong bahala, sir. Ay, salamat. Nakalusot na yun ko. Panabay, nakautot na po ko.
1: Mang Kanor!
5: Radio.

0: Tay, tay, tay. Karami yung blasa nga mo na klase ka ina. Gitubloan na kami sa maayong nga pamatasan.
1: Ate, very good. Maayong ko na muna. Te, gitubloan na ka mo nga kung paano magtahod sa tigulang.
0: Bawari man, malam. Nahambala na gitubloan kami.
2: Uy, ayam, but na lang. Kamang, ikaroon.
3: Puwerte!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Yung nilalambing mo muna ang nanay mo bago humingi ng pera.
1: Maride!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hello? Kumusta naman itaw ka, babe? Gimingaw na dito ko rin, babe. Wa pa lang kong kalugar, babe. Tagahil akong higayon. Makalugar ko at tuon ka na sa imong boarding house. Ako'y bahala sa imong allowance. Babes, what you wearing? Nag-t-shirt na ka. Ako po nag-t-shirt na po ko. Usa babes, you like this? Oh, I like this kayo.
1: Hoy, kanor! Kinsa na po di mong gitawagan, ha? Nababae na po ka ba?
2: Usa nang babae? Hoy, kinsa ni? Wrong number ka. Ayaw patakang istorya ni Raday. Kay wako kay lari mo. Pag-respeto. Pagbato ng respeto, day. Igawang nako. Sa pagkanaw ni mo nako. Mauto pa ko ni mo. Padulong pa lang mo kalag nako. Ayaw ko yung napag-istorya. Weh!

0: pre, anong problema? May ito nagpangasubo ka gidaw?
1: Ah, problema. Gidbreaking kada gabi na lang. Kada gabi na lang, pirmiga panguhit misis ko.
0: Ay, ano gina problema? Nami ganin na pirmiga panguhit si misis mo.
1: Ah, problema, gidya pre. Tako ganyan pre nga problema. Tatlo na yung katuwig ng ligad, napatay na si misis pre mo.
0: Nay.
2: Bye!

0: pagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.

0: langga ba? Oh, saman. Kita kaning lapis. Akong balion, ha? Oh, ganun mo magibali? Ingani ang akong kinabuhi kung wala ka. Pointless.
1: Ana!

0: bayad po.
1: Pero yan ding 50.
0: Isa lang po, estudyante. Nursing sa BU, kakasakay lang.
2: Ang kaarte kan babaeng ini.
1: Tiyo, bayad!
2: Pero amalin yung 500.
3: Sarosa na. Keep the change. Siman ini. Minababa pa sana.
4: Wa muna sana. O ni Tiyo, bayad ko man.
5: Sarang pakukal.
1: Pero ya ding, san rimo?
4: Tulo! Iiba mo yan na nurse, kinaya na siman. Keep the change man. Galin kadlan, milwan pa sana.
6: Oh.

0: Matay man kanur, magatubang kong inday ba? Nervyosan man jug ko. Magkurog-kurog ko sa nervyos. Di na ko ka-explicar ba? Unsa may ikatambag ni mo sa ko amang kanur?
1: Mangutana ko ni mo. Unsa man ay mong gibuhat, una ka mo explicar kang inday.
0: Aw, mo ilam ko sa katermos nga kape. Panamay.